months. Mo ki gbogbo olugbo mi jaki jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni oni ojo kini osu elekesan ti aye osan odun 2026 ni bi ti olukuluku o ti fi omi mewe wa bo mesan la fi we loni ma ni ke gbe eyo kan ke mo towo bo laaro yi enikan ni woli e tun gbe mi de koda nigba ti o ba bi di ola si otun la ma ni ke ba mi mu iyo die die ninu le yin iyo towo yin le mi oda iyo towo mi mo ta lo ni ojo 77 ipade birthday woli odekunle epafras lo wole September to remember nibo ni gbogbo eyan omo Olorun tin gbo mi mo fe ke dide tologun tologun e dide teleso teleso eja lo ki Olorun emi awon woli oba to ji ori osu titun gege be mi se mo wi pe igba lo bi odun odun lo bi osu osu lo bi ose ose lo bi ojo ojo lo bi wakati wakati lo bi iseju gbogbo nkan yi o ni won pe ni aye enikan ni e tun pada mo wi pe igba o lo bi odun odun lo bi osu osu lo bi ose ose lo bi ojo ojo lo bi wakati nigbati wakati bi iseju gbogbo ti won pe ni aye leleyi ni bi ki bi to oba wa mo fe ko dide ko ja lo ki oba to nbe leyin igba olorun to nbe ni leyin odun oba mi to nbe leyin osu olorun to nbe ninu ose to bi ose to ni ose olorun mi to ni ojo lowo olorun to ni wakati ati oba to ka iseju to so fun mi pe osu yo je osu testimony ati idunun fun o mo fe ka lo do bale e ja jo lo ki e ja jo lo dupe lowo e gbengbe ni ki awuwo ma se gbe oba mi oba re today is 1st September eyin omo Olorun happy new month once again e jo ka yin mo bi pepe yin e ja lo si bi pepe nbi ta ti mo kunle nibi ta ti mo do bale nibi ta ti mo yi ka otun ta ti yi ka osi ta ti mo so pe baba mi mo gbe oga eyin olufe a o se nto yato gedegede loni to je ojo kini osu elekesan odun 2026 oni to bo si ojo isegun gbogbo ona lolorun yo gba ti o fi segun fun o wa ni testimony on ti mo gbo niyan sa e ja lo bi pepe ka do bale ka kunle gbogbo yin mo me kunle gbogbo yin sister wole kunle fun gbogbo yin baba e ja do bale e ja ma yi gbogbo yin brother e ja ma so ko se oba to tun ji ori osu titun iwo na re o akaso elekesan ogo ni fun jesus e je sare dele agbara ka jo fori tase kin to wa ran yin se ele ita o se to da yato loni ti awe wa bere lo su to mu ojo ibi woli odekunle osu majemu mi osu ti olomo ba mi mo tu ipin awon gbogbo eni ti ngbo mi se osu ti olomo mo mo ran iyanu ikan ojo kan sinu aye gbogbo awon olugbo mi nibo lewa eja deli agbara mbo.

0: o se ki gbegbe Jesu o ba se oba to je ri osu kesan mi Olorun emi awon woli o se ada ogo pada fun olekan na osu to bire o lo je ki ntage osu ni osu iyanu ye o de eyin eniyan mi eyin mi o ni nigba ti e ba yin mi ma je ki sun fun ile ko jade iyan tumo si pe ile fun ra re yo bi nkan to da fun olosu ha gbogbo igboya gbogbo igboya ni mo ni lati fi enu so pe osu ni o pe oju mami eni mo dupe temi olohun mo gbe oga emi awon woli o ma se titi lai lo pe mi lodo re jesu oluwa wa jesu oluwa wa mami ati dadi e dide nle osu yi osu re ni ni biki bi te ba wa o to di pe ma mo so aso tele kongbe kongbe si ara yin emi olorun mi si yin loni e wa je ki gbogbo eyan e lo mu kan ninu omi teyin e mu eyo kan ninu omi mewa a lo mesan yen omi mesan ti to owe a fi we laipe yi oni ni waun ojo kini osu kesan odun 2026 osu bababa now eyin kan e nilo lati lo bomi njo le lo bomi wa ike to ba se towo bo iko pa mo towo bomi ye wa si mo fi kan oju re because ori na ri olore losu yi olore yo ri na ri wona oni ni ojo kini agbodo fi se awewa ebu omi sinu ike kan to ba fe to ti owo bo to si fi bo oju ti ba ti ju aso tele kan le olufe wa towo bomi wa si fi bo oju bo ka to se yen e koko lo wa na to ba ti de kan sare se yen a wa ki haleluya la mesan a ti wonu osu kesan osu ti aye yo san a fe ki haleluya la mesan nigba ti ba ti so aso tele wa mo towo bomi omi to nfowo kan ye wa mo fi bo oju osu kesan lo wa yi lagbara olohun ni osu meri o di dandan a ti wonu osu baba ba niyen ire gbodo ba fun o September October November December so to get you me so gbogbo eyan mo lo esu mo to si jajo ki haleluya la mesan gbogbo eyin ta yi osan so ni bi te ba wa somebody stand up and shout na haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya e se ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya in the name of Jesus Christ eyin olufe aside awe loni eni kan ni woli kin la fe bi break emi oluwa ni ka lo agbon loni coconut ati eyin meji meji I si pade mi lori YouTube, Facebook and TikTok ni ago mefa abo to ba tun di 12 atun pade ni agbara eni to ni aye atun a ni lo church kankan loni agbara adi fun 77 mo nbo gbogbo eyan mo lohun ni bo lo tin gbo mi aside awe loni o bi ogo se nje ti olohun aside ore majemu na loni laarin oni se ojo meje sugbon ti eleyi tori ko special e meji meji lasun re majem ni agbara eni to ni aye atun mo mo bo aso ni pe ni bo lo tin gbo mi towo bo mi bayi o su elekesan lo wa yi emi oluwa ni so eleyi fun ogbo eleyi sa angeli oluwa yo fa owo re goke ninu osu elekesan yi angeli oluwa yo fa owo awon omo re goke ninu osu elekesan yi bo fe bo ko ti eni kan mo se ami owo yen jo wa ninu omi egbe eleyi ma egbe eleyi sa bi alaboyun ba loyun to ba fun osu mesan imo bi mo ni ah mi o moyun re to ni lati osu kini titi wo osu elekesan olorun meta lokan o mo duro ninu jigbujigbu ase eledumare loruko baba to ma ti temi mimo lati nu osu yi lo oya bi re dale in the name of Jesus Christ towo yen bomi oya fi boju ah egbo aso tele ere to sa ni osu mejo seyin ti o pe o ere to sa ni osu kejo osu to koja to mu nkan kan bo mo duro ninu ase ledumare lati osu yi lo oni lojo kini ninu osu kesan mo wi ni mi o da laba loruko Jesu ere yen lo su yi yo pe oju osu yi lo jereju in the name of Jesus Christ to wo bo mi fi bo oju mami mo de jare because bi eni kan ba wu o lo kan ti o ba si o lore oju re ni ohun to ba so ni ogbo emi olorun mi si yin ni gogo bi te ba tin bo mi gbo eleyi nibi kibi ti won toju iyanu re to fi dide pamo si ibi ti iyanu re to fi jana wa ibi kibi ti iyanu re asi owo eni to di to nilo owo eni to di mo duro ninu ipekun ase gege bi woli olorun eni to po ni patagbara ni so fun o pe lati osu yi lo mo sota sheta se ko jade wa loruko Jesu towo bomi oya fi boju elima na shato bahala ojo ireji ki da lai lai ojo ibukun ti ki da lai lai ojo idunu ati iru ayo ti mo ro ti ki da lai lai ami omo yin te le se ami ni igba meta abada shada buaje heleya ninu osu kesan yi oni lojo kini ojo ireji ki da lai lai loruko Jesu mo ni ko bere si ro ni olori in the name of Jesus Christ oya towo bomi fi bo oju re loruko Jesu oya jabo wa yo gbogbo eyin te ngbo mi ni bi kibi to ba tin gbo owo je ito yi ah won ni pase ni won ran mi ni ise ti aran iko ki pa iko ti tobi si ni en to ngbe inu mi ju eni to ngbe inu aye lo mo ni ki aye re ko gbo aye re ko gbo oluwa loruko baba ti omo ati ti emi mimo o ni ba won se ase ti mo in the name of Jesus Christ ase ti lara re kan mi loruko Jesu oya jabo ole in Jesus name olufe towo bomi fi boju ati bere se woli niyan o ohun ti oluwa pe osu fun mi ni testimony eri ni osu mama emi oluwa lo ba won sori o ti sori tele o tun bere si so bayi titi ti o fi di osu kejila akolu ko gba testimony akolu ko gba ire ire ti o se pamora ire to le mu mora o ku agata yade bosha ire to le bu mora lati osu kese yi lo mama bo ba se ami lo won ke je tin belegbe ogbo loruko Jesu o ja wonu aye re o ya gba gba in the name of Jesus Christ towo bomi o ya fi boju bo se n bo lo ni kongbe kongbe e meji ni emi awon woli ni ka so re majemu losu tori pe ire oni beji o n wo aye re bo ire ibeji to koja oye re yo je ibewo si iwo ati ile re esa eyin kan le ni adua yi anu kia kia anu kia kia lori gbogbo document ye anu kia kia lori passport ye anu kia kia lori oyun to ni anu kia kia lori aye awon omo re anu kia kia lori ise to nse mama anu kia kia to bi le ri oja odun ta nibo lo wa towo bomi kataya dali abados mo wi ni o mi o da laba loruko Jesu anu ye ko dite fun o lojiji in the name of Jesus oni ni wa gba anu kia kia lo su towo bomi fi boju wa gbo eleyi alagbara ti won yan ti aye re alagbara ti won yan ti awon omo re emi buku ti won pe ni alayan le e ti won ni ko mo mo ni to aye re ko mo so kiri ale pa to lohun ni ju o se ni loni to je ojo kini osu elekesan bo luwa se nbe ti emi nbe laye mo pa lase mo ni ko ku iku ojiji in the name of Jesus Christ towo bo mi o ya fi boju wa gbe yi osu baba balawa yi osu September October November December bi nkan tan ba nbe ti o ba fun o bi nkan tan ba nbe ti o ba fun o ninu osu kesan yi osu baba bayi ma si ami je ko we o wa ninu omi ire agba fun o owo agba fun o eyi agba fun o visa ya agba fun o ile kiko agba fun o osu baba ba ibi oni bale sile in the name of Jesus e towo bo mi e fi boju bibeli ni ko awon ayan fe mi jo je ki won fi ebo ba mi damaje e kan la ma so re majemu losu eyi to je asiko ta side loni oluwa ni so fun awon ayan fe mi ki won san le meji losu o le san lakoko loni gba jo ba bi di bi ojo keta si keri o le san le keji oni bi eyin ba fe ti esin gboran o le jere ile na bi oluwa se nbe ti emi nbe laye omi mese san to ku e lo fi we laare iko to lo o si ni lo mi mo yoku tun diro le taba le leyin wakati mewa si mejila le to le tun fun mi mi we e to wa daju be oni pe an lo sori YouTube Facebook and TikTok oni ni wan ni ago mefa bo gba ti o ba di 7:30 yan lo gba ti o ba bi di 12 a tun pade pelu agbon eyo kan pelu eyin meji meji ah mo fo su sere ibere osu baba ba ni nti o si ba fun o wa dupe lowo olodun titi ojo aye re an lagbara olodun ni ola padlock to nbe lowo wa e mo gbagbe a le lo akan anoint e gogo padlock ti mo ti anoint e mu nbo awon kan 21 kan nbe to ti awon kan 21 kan nbe to si ni agbara olodun iyen dola ni igbaradi fun birthday wuli odekunle epaphras amana kwa menasha oluwa wa ni ki nse nkan kan to yato ma so be se wa iyo die le emi no wa fi iyo te do te mi na si lori Facebook odekunle epaphras odekunle epaphras oni ke lo wa eyi te n gbo mi lori Facebook bayi mo tun pada abo laipe yi e wa gbo ikilo mo ba edo olohun kankan chati o lori Facebook mo ba edo olohun kankan chati o lori TikTok lori anywhere to ba ti yato si number ti ma pe leyin isiyi mo be ni kankan chati o mi bayan chat ninu ipade 77 ni ma ti fun awon eyan ni anointing on meji meji and ninu ipade lati gba woli olorun alaye baba mi baba re the presiding pastor of Living Spring Chapel International worldwide baba Femi Emmanuel awon ni won je oniwaasu ninu ipade agbara yi we je we mu ni bi ogo se nje ti olorun ninu ipade agbara yi ibe ni woli odekunle ti ma toro gbogbo ibukun ti emi mi mo fe fun mi ni birthday ko ba mi pin le awon ti o ti bimo ko ba mi pin le awon ti o loko ko ba mi pin le awon ti o ti kole ma pin ibukun yen pe ko lohun ko pin le gbogbo en ti ba nbo ninu ipade agbara gbogbo eyan towo bo mi alaigbeku ti won fi nja o lo ni emi alaigbeku to nla to nje loju orun ti o je ko bai iranlowo oju aye pade mo bo se towo bo mi oni lojo kini ninu osu kesan alaye mo ni ko gbe o to nla mo lato ni lo in the name of Jesus oya towo bo mi fi bo oju in to dan wo enikan ni woli e mo ti fun wa ni account number ta san ore majemu si so ore majemu to sui wa dupe po se be ninu iwe 1st Kings chapter 3 verse 3 ibe ni Solomon ti wu ebu egberun malu and o la fi se yastik o lo se geset ta fi ni kawon eyan mo ru bo 22000 o le ruju be lo mo si mo ni ese tawon mo yin na so to ba mo san 2000 o san bi 4000 lo sui o lu fe ko ni se ko ni da opa iwo kan try ko won ti o tele mi beli lo so be o ni ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi damajem now gbogbo eyan omo lohun mo fe ko fi iwu bo ba damajem pe lo su e meji ni ma se ebi o ni pa mi mo je bi o pa mi tomo tomo o ni majem ti mo ba David da le mi o ni da olohun ki damajem majem le ju ileri lo e je fun yin account eyin te fe se ti yin loni kini kan da mi loju akobu okele ki ra won be se ti e loni on kan se le keji nigba ti o ba fi di bi okun la si ojo merin o akobu okele ki ra won be ba we se n ba boy e je won won ti o fe koko se ti won account number church leleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank
1: biyan ba wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade
0: olufe de wo in to nse ni po koko fe jibo to luwa loni ojo kini ba se se niyan ti o fi di on the 7 emeji ni emi oluwa ni ka so re majem oh my god engineer e si lekun fun baba asiko yen ni o ma ru ebo re yo si seju and e wa gbo ile keji to tele omi to mu ni ago kabo ta ba fe break to ba ni bottle water gule to ba ni bu omi sinu cup o wa da sinu bottle tabi ko de pamọ asiko yi nkan ko mo jabo si emi ti o ja yi osan ti o josu yi osan yo wodo e baba e kaabo